Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enwom no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu me kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

kan enna professor EK Wallace yenna na siepa. In fact, we be commentary ni set pace ni ma o se ya. Na ejao aso hye. Eti metina sia na metu.